Eja woju ago wa, eja worun owo wa, eja wara ogiri ile wa asiko duro de ni kokan, eja gbaradi fun ise toni. Oni ojo keji le logun ninu osu keje odun 2026. Akoko duro de ni kokan. Nigba to run bere si kun wa lana, asiko kon lo lati wonu mi ni. Imi tun ti wa de, awa laye awa laye. Ma je afasiko wa shawada. Time is money. Also, the time is matter. As a cool chief, she read to back back. We are only dear. I walk or dear, a charger of Tobas, dear. Oko ta fe wo ni duro de wa ihun ti o ni duro de ni eyan ma duro de ni kutukutu bayi na ni ke je ka ma gbero rere sira wa ka ma gbero daada sira wa emi na ninu awon ti o ga laye ma wa lara won ninu awon tolohun o saanu fun ma wa lara won se o ti so saaju pe emi o saanu fa won temi o se aanu fun laipe lajina a lo gbo oro olorun ti ojise oluwa peaceful peace opajiran ti won se onigbowo pelu ile ijosin won egbo lede igesi to ni yoruba ninu adapo ede ko le yanju ko le yiwa dada iyen ti ago marun ba koja aseju medogun laaro to ni iwa ika o pe iwa ika o dara ehen o se ka to o tese morin o wo mo olomo loju bi pe wo lo seda e o ti roju ya decide lati somo lore that very soon your mother will not be around awa gba se nji e ma se be iwa ika ni nu oko te wa e ti ri pe ro ba ni soro eyan kan o jabo evesete mole iwa ti o da mani eru teni kan gbele e mo pe te ba te koja yo fun nkan un lami ti o da iwa kani te ba mo te se o mi o so won mi o de mo eni ti o si mo to se nkan ahon won ni continence e ti ri wi pe akomo tori wi pe sori e a ju gba ogun lo e mo pe un te gbe dani lomi e si re ni to de jo sorun bi re e mo un to nlo se e wa ni no I will just keep it there agboju mi kuro e wa so da laso tutu wa ka o pe o a se un tolohun o fe tolohun o yonu si iwa kani e ma je a se be e ka aro le kan si ade tohun oluwole loruko mi ojumo to mo wa leni ojumo ayo yo je fun gbogbo wa amen.

live FM. Mo ni gbagbo pe orin ile ita titi ta agbadun e na da da ba se gbadun ta la koko e je ka ni suru laarin ara wa sira wa laarin oniso ti bi so niso keji e je ni suru laarin awon alabasisepo wa sira wa e je ka ni suru tori wi pe aile ni suru a ma fajogodi sini lorun aile ni suru a ma ni awon akoba kan to nbe ninu e eje ka ni suru lode wa koko ni suru fun yawo ki yawo ni suru foko ka ni suru fa awon omo wa eyin ago marun abo ti lu bayi eje ka lo darapo pelu ojise Oluwa Femi Emmanuel oro Olorun turning point ohun na ni afemu wa si eti gbo wa ki Olorun ko bukun gbugbo ati kika

0: si oke ni won se oke ole da wolule inu we royin vanguard lo wa laro to ni o nibi ti
1: sorry mo bro now
0: nibi ti eni to je defense minister to ni iro ni won pa pe mo ko we fi se sile na like them they talk iro la
1: nje ti pa inu we royin this day laro to ni en to je oga fun ile ise EFCC oni pe laaro yen ogba ni olukoyede won ni pe fun won lati ja ajabo lowo awon afipa gba ni aba won ton jinigbe aba won ti won jo owo orilede ti won lo lona ibaje abi awon ti pe won fi emi eyan sofo to pe awon kan wa ti won fu owo won fi tun won se won ni n ta le se ni pe seri ogbon onu ati bi ke ja ba ri nkan ka so nkan ka mu te ka eyan mo yo je ki o tete ja ni kia kia papa ni orilede ile abdulawo yo je ki ye sise yen le se se ni kia kia pe ta ba ti ni ogbon onu ti a si ni awon information ta won yan se ni pe nkan sele won ta won lolobo won ni kia kia won le ma tete gbese se ni ori e inu be ro in this day won ti so laaro to ni
0: nja ti gbo pe ile eko unilag ibere post utme lojo keta di logbo osu yi ni o bere won si n se kilo fa awon omo ti won ba wa se nawo ma ji nkan o ma mu para sara o bo ba na ogbon awa na ogo eh yen no wa ninu iwe iroyin vanguard to jade laaro toni an lo kabo ta ba pada de nje ti gbo o mu forward

0: ètò ẹṣẹ ọrọ ti padà dé lákọtún gbogbo ọmọ yorùbá o ẹ ma pàdé tajudeen ajani ojolegba lórí ètò ẹṣẹ rẹ ní gbogbo ọjọ tuesday laago mọkànlá àbọ ti dàgbò méjìlá ọsán nílé iṣẹ radio 103.5 FM ẹni tó bá ti parí òwe tó mọyán lórí kó ma pa láàrú fẹbùn ni o ẹgbẹ polówó ọjà wa ẹkẹbùn wa ẹ dẹ ma ta warawara bọmọ ẹta ti ń tà ẹ pé ojolegba sórí 08023094983 08023094983 emi ko ni fowo si juwele baba mi iwo nko
1: one oh 3.5 FM lo nte si waju ta ba di abala igbeyewo
2: be ni laaro toni be ti mo pe lojo anu bayi asha
1: owe le wa la ma igbeyewo
3: oda nigbati oni all work and no play makes Jack
2: a dull boy
1: ebo nigba kan ta ba ti lo lewe nigba kan ko gbogbo akeko bo ba lo lewe asiko simi wa already tori gbogbo osise ijoba to ba nsise asiko simi wa leave olohun ni ja fi leave wa wo aisan lagbara olohun awon mo wa na to si nlo holiday awon na ni fi ti won na saisan nigba kan ta ba ni holiday ati man plan ni pe ah this my holiday odonku lagbaja ni
2: ma ti lo
1: this my holiday ah oko koko ni this my holiday is for holiday job kale fisha owo die jo this my holiday is my mommy shop this my holiday ise owo ni mo fe lo fi ko this my holiday ah owo oja kan ni mo fe fojumo holiday eleyi odo ya agba ni o ran ija ta e laye igba yen awon olude awon kan wo leyin fi n sholiday to je pe ah
2: Esi
1: ti ma wo pe ti to ba ti padawo yara si yara kawe esu ti ma ronu le pe ah o dabi a ma lo o dabi a ma lo omo awon ko wo ni eyin na fi se igba olude etodo yin gba yen to dun to larinrin te le tun je ka won omo yin se niru asiko ya biru yin te se to je pe ah oh ah kilode ti mo so fa ara mi bayi te le gba won omo yin lamoran le lori lasiko isimi n ta ma wo niyan o to ba to asiko ah eh jo derin para wa laaro otuni e mo ki ta won baba wa ba ti ko wa joko ti won ba pa lo a pada rerin ku obi bo ba ja lo apamo a pada rerin bo ja pagbe a pada rerin bo si je pe awon itan kan ni won tule fun wa a pada rerin nbe na ni awon to mu wa so wa dore nigba yen ni social life ta ni
2: na be ni o ko ni se ti da do wa ni
1: social life ta wa ni eyin na ko media ko wa leyin eleyin ni
2: won pe media lo
1: ti wa Daddy Bo, when you know where in the punchy, told the Laro to the minister. For Nigeria, Minister of Defense, General Christopher Musa, retired Lano, ni woman, so we pay awon eyan se feran ki won ma fi irobo otito loju awon eyan se feran ki won ma ni igiroko hu sita baba ri si kile o to mo lojo keji nibo lati jojo ko nibo lati jo so ta ni mo gba gege lowo e abi ta lo ba mi ko iwe service ti mo bere si ni ko we wipe mo fi ise sile ni ru asiko ta wa yi emi o seun to nje be o be ba gbagbe pe iroyin si bere si ni gbugboropa wipe ogbeni ajagun fenti Christopher Musa sen to ba moju ogun ni yoba ni ma pa binire pe won ti bere si ni kowe o pelu bi won tin wo bi oro eto abo bo se nlo lorilede Nigeria pe ko de don don won wa ni erin o oju ti ore mi oju oti mi a se po ni to won ohun na ni ko ni oju ti o oro yi na ni won so leyin ti won se ipade lati lekun morise pelu are Bola Ahmed Tinubu eyi to popolopo awon eyan wo koda oju tinrin lati fi le wo pe ki lo nse gan lodo won baba jade won ni ko si ohun to nje be tori ko orilede Nigeria yi ti gbogbo wa ni won ni ipo ti won si fi awon si yi bo ba koran akere lo so be bo ba koran ko hun o ma dun be o ni tapa titan ori na wa nbe atawon mo ka wala wala gbogbo e ni o lo si
2: Tech fund, NEL fund, ele ti joba ti wa lori adefa ti won se akosu e ti won gbe kale fun anfani awon omo akeko to je omo orile ede yi ki won le ma je anfani e ko le ba mu eko ko rorun fun won won ni pe ni bayi awon ti fe siwaju ti pe ko pe yato si pe time to wa won ni pe o tu wa pe o ma tu wa fe si debi wi pe awon akeko ni bi ti abe ti eto safe school initiative to pe won ni pe a wa je pe ayato si pe o kon fun won ni onje to nilo won lawon nkan mi ele to ni nipati ilera tabi lati se pe ko ma ba won soro gege bi alaba ni damoran ko ma ba won jo ni one on one talk bi ko nkan bae lo nkojo omode yi wa so pe nkan bae lo nse mi dide wa lana ko ma ko ma kan le mo amo bi nkan se lo ninu igbesi aye awon omode won ni lara won tun ma fi kun niyan won ni ti tertiary education trust fund eleyi third fund to tun fi se anfani fun won akeko na won ni pe la be ko se eleyi na won tun ti fe yen na ise ti won fe ma se be pe yato si pe won piyanju lati je pe awon owo kan kekeke kan o so won akeko lowo won ni pe won tun se ana mi to je pe awon nkan mi bi ise papa ju lori party eto artificial intelligence ele to ti wa logbo to ju gode bayi won ma sise awon ona ta won akeko tun fi le ni imo nipa awon nkan tori pe to ba ni imo nipa awon nkan yi won le je ki idagba soko rilede ko tun bo ma tesi waju won so le nipa ti won joko ti won wo ya awon awon ewe abadofin ti won wo lati je pe ka won buwolu ko le di iwe ofin lori lede yi won na ti sala ye pe gbogbo awon eto yi ti joba ni lele fun anfani awon akeko nipa eto eko won ko le ba mo yoranti ko si fun won lokan ba lati keko na won tun ma fe da da je pe ise tan ma se o ma koja ile ti won se le nsin ko le ba janfa ni fun tori telemu awon mo rile ni ti we pe won keko ki won le ba wulo fun ile pasoke orile ni ile wero yin ti punch lo jade la ro to ni
1: o da nje ti gbo ninu wero yin vanguard nlo wa la ro to ni tori pe abala tete ko ibe lo lo je ntele o leyin o ohun na ni won si tin soro wi pe be eyan ba kawe to ba ni gbogbo awon teyan ni o tun gbodo ni iwa mo o ki se pe kaka we nikan commerce good character lara eyan won ni ai ni character to da yi gomina ipinle ogun omo badako abiodun ni won so oro yi o ninu iwe royin vanguard to jade laaro to ni wipe mo ti kawe mo si ti ni iwe eri lowo nikan kan o ka mo oro so awon en ka mo be eyan ti gboju ku oko lo nje o je ka mo ba ti da soro bi eni to ni opolo to si nsise si ona ti o to to ye iwa ijomo nuwa bi ati nini aponle awon agbalara gomina ipinle ogun soro yi won ni ani gbogbo awon nkan yi ewu lo je si dagba soke ilu wa
2: nje ti gba ninu we royin the leadership to jade laaro toni nibe ni eke ijoba to rin si oro orileke orilede lokere iyen federal minister of foreign affairs won ti so laaro to yi pe awon nita won awon oni nkan kan se pelu ajo ti won pe ni presidential foreign investment promotion council PFIPC ele ton ni ayederu ni ti ogbeni ade omoba ade ni yade yemi to sagbekale to je aga agba na olawon oni kankan awon oni se kankan ta won ni se pelu ajo na nigbagba ti won ti wa ati won ti gba to gbe le papo oga won gan ko ni kankan ko te de office awon bayi ri de bi pe yo ba won jo ni ajosepo ton ajo lejo so wi pe won fe sise nkan bayi on so le ni bi ti won tin salaye bi to pe won ni pe ni bayi bayi awon agbofiro won ti wa egbeni ade yemi o ti wa lodo won ti won si nbi nipa nkan to mo nipa ajo yi ti won da sile lai je pe ijoba mo si en to je akowe agba ni eka ijoba na iyan ambassador dunoma umaru mohammed ohun lo salaye oro na ibi to ti soju en to je oga alakoso fun ni minister ohun iyan foreign affairs ohun iyan bianca odumeku ojuku nibe lo ti so niwaju awon awa atutu fi to wa ni to igbo to da sile bi kon gbo nipa ajo na ba o lo se je lo ti salaye pe ni ta won ajo awon oni nkan kan se ko te de waju awon ri a pepe o kodan waju awon papa eniyan to jo oga abegan ko jo awon fun ara won bayi won jo foju kuju abi fi kulukun lori ekokan to ni se pelu ajo na won ni ta ba gbagbe pe ni ojo 36 osu kefo to koja yi na ni won tin so sita wi pe awon ajo kan we pe won je ajederu ni won lara e na ni eleyi ti won so e kon da iroyin na o wa nu iroyin de leadership jade laaro to ni
1: je ti gbo pe ninu iwe iroyin the nation to jade laaro to ni ohun na ni won ma ti soro wi pe akoko to de yi ta wa obirin ni ki se wi pe boya ni igun kan gbogbo igun bayi na nitori wi pe eyin a se bere kileti ri aje jebele kile etiri amo me lodu loro ta ma sambi o tori pe e ka toro eto dajo bon bon bayi ohun ni awon obirin ni won ti bere si ni nowo mu awon ipo to da nbe o se ba gbagbe pe ni bi igba die seyin ni mama wa kekere eku won di oga agba leka eto idajo laipe yi na ni won tun kede oyin kan sola o won ni asiko ta wa yi Nigeria Legal Profession won ni awon obirin ni ta ba so wi pe opo to dile mu ati wi pe opo won o ni ye ko ni yirin tori pe obirin gbon gbon ni wa lawujo to ba de bi ka sise wa
2: nje ti gba le ni pati eto idibo 2027 to nbo lona awon ekun gungun arewa lohun iyen no ni won ni pe ni bayi papa labe ajo kan ti won poruko re ni North Central Agenda NCA ni won ni pe awon ti fo nte lu gbagba bayi pe are climate won bi tabini sorry
3: o si lu
2: won lu tabo won
3: ai si le ai si ni wa gba dajo okay to ni ka oro
2: o ti wa lara mi nba spirit o fi yen lo
3: okay okay
2: won awon ti fo nte lu pe are bola me tinubu ipa won fun tori pe ku won tun won yan gege bi are orilede yi ta won si mo wi pe lase olohun pelu akitiyan ta won ma se asiyori owo owo elubori oba baba na ma ja le odun 2027 ni pati eto idibo to nboy egbe na won ni awon eso ile latari pe bawon se wo sakun oro gbogbo eto ti baba na nse papa ni bi ton tin kowo le awon eto bi infrastructure to fi ko awon nkan kaakiri ekeji nipa eto abo bo te je pe o se nu baku sugbon o ngbiyanju won kan fo won kan won ko fo ojo owo won bi e ko mo be bi atole won se se kan lori e won ni nipa ti oro ti ohun ogbin na bakan na won sise lori e nipa ti eto eko won ni orisirise eto eni ajo isakoso joba are parliament nubu ton ti gbe sile o ni di eyin la won sise oko en to le ma sise eleyi to je pe o de fi ireti otun ni awon ise na to je to pe ni renew hope agenda won ni gbogbo ton won de fuju awon ri pe awon nkan bayi o nlo labere ta won de ri won ni tori de so pe ah awon fun telu wi pe won ma se atileyin to gbokan fun agba baba na to wa do 2027 ton won te mo wi pe pelu atileyin awon pelu akitun awon pelu ise ta won ma pelu ise baba e ti se sile ni isakoso ni won ba agba lo ti wa nbe yi o baba na yo jabi olubori ninu eto idibo 2027 ninu ire ireyin leadership ni won ti so laaro toni
1: je ti gbo
2: pe kini
1: pe ododo gomina ipinle kogi lo ti soro o onise ri pelu no negotiation with criminals.
3: Eyi tare Bola Ahmed Tinubu ti won wo apa abe tawon eyan tin bere fun won ni ifokanbale wa nwa fun awon olugbe ipinle Kogi
1: ka ma puro tora wa je gomina ododo lo soro yi o ninu iwe iroyin the nation to jade laaro toni onisheri pelu ofin a eleyi ti aregunle wi pe koni si iduna odura elo aje kogba laarin awon ajinigbe laarin awon apanijaye abi awon agbesumomi lona kan abi mi won ni eleyi wa je ki okan awon olugbe ipinle Kogi ipinle Bomina ma so be o sugbon lowo lowo yi o gomina ododo ti ipinle Kogi awon ni won soro yi won ni inu awon o dadun tori pe gbogbo awon cabinet awon ara ipinle koda ijoba bile okan won bale won ni inu awon o si dun ti ofin yi to ba te si waju si to ba se be ranmo to di osupa ale fun gbogbo orilede Nigeria
2: nje ti gba ninu were in the nation laaro toni ni en to je oga agba fun awon ile ise ologun iye chief of army staff lieutenant general Wayidi Shaibu lo ti so laaro toni pe ohun to mu loya ohun ohun na ni bi pe awon ajo Nigeria Army Aviation Command awon to je pe won ri se eto aborede lori omi awon gbe atelo atawon atolo ile ise ologun awon gbe yoju pe awon irinse ti won je po lami laka won laka ki to fi le sise to ma ran ise won lowo iyen ise iwadi ni o abi ise ponfo lo ba won to won da iluru abon fe ko awon to fe ko gun orilede to ma je ko won le ni se ise yen daada o ni pe ohun to wa lo ko ohun to won fe se ni to won de ti bere ti ni gbe igbese tori pe awon equipment yi awon irinse yi yo je ki won le koju awon bi eto pe awon ti won de on fe mi ni sofo iyen terrorism abi awon eto abo kan ni di apa kan abapa abo mi won ni awon irinse yi lo je ohun logun lati le pese ko le ba sise agbani Shuaibu won soro na lana ibi ti won tin se isiso loju awon ile tutun kan ti won sese ko fun awon osise ile ise ologun atawon ologun papa ile ti won wa ni Muhammadu Buhari cantonment kiri nilu Abuja nibe lo ti wa nro ogun awon osise ile ise ologun na pe igbeyin gbadun yin o je nkan to se pataki tawon si mu gbo won eyin na won ro yin pe gbogbo anfani ton fun yin e lo lona to da bi ke sise yin bo ti to gege bi akose mose kike owo ba yan wa fo wewo a le mo ba se npese nkan to da fun yin ke na gbianju ke lo ogbon onu yin ati won equipment ta an pese won irin se ke lo to je pe eto aborile ede yi to mi tabi pe ko senu re yo le senu re daada o wa sapejuwe igbese ta won gbe papa ide ta won na se fun e latari awon eto ti joba ni nle lati le je ki awon osise le ise ologun ka won na le ma ni fokan bale kon ma gbadun ko le je pe ise won eh ko je ko riya fun won ki ise won le ma lo ni botito ati botito ni we iroyin the nation jade laaro toni
1: o da nja ti gbo ninu we iroyin the sun to jade laaro toni nibe na ni oro ti di oro oloselu o nibi ti gomina ademola adeleke ti pinle osun to ti so fun awon eyan re wi pe eje ka se botito ati botiye to ba dasi ko odibo kaadi pelebe edibo yin eje wa lowo yin o ibi te fe lo e ti mo ija o gbodo si e soju se yin gege bi omo ipinle osun amo se mo pe baba mu oko fun gbogbo eyan odu ara wa na la rokosi o na lo je ki o dije dupo o ndije dupo labe egbe oselu APV APC yin anbo awon wa duro ni lu ede won ni eyin ara lu ede o awon ni o vote anbo e o ni regret e lai lai o lawon eyan ni won shalaye lo sile ile ekun berebe awon nkan agbaye gbadun ohun amuyogan amu ilu derun tawon o se ti ibo ohun to ba se enu re fun won iyen laipe laijina yi nipinle osun
2: nje ti gba
1: kekini
2: eni o ero in the punch laaro toni are bola metinubu ti soro won to ti buwalu eh won ni ki won lo se ikiko ami batalan mi si lu kwara ni ipinle kwara loju na lati le je pe gbogbo akitiyan se pe eto abo to nse bi nkan to nse yi won le moju to won le leyin awon se awon buwalu lati le ri pe bi eto abo won jini gbe won fe mi sofo tabi orise odan kan abi mi ni ipinle kwara odo hun to je pe odo hun afiseyin te gba lara n fiso lati ni pe won buwalu pe ki won ko ami batalan mi si ipinle yi to je pe awon osise ile ise ologun won asumo awon ara ilu won asumo yan dada ni ipinle kwara ti won je pe ti no ba fe sele bayi bi aselebu won mo ri pe won se won ni batalion mu ibi ton ma ko si ni omuaran se pe ni pa ko ni oju ijoba ibile irepodun local government no ni won ma ko si to je pe opolopo won won ile ise ologun awon soja na ni won ma wa be pelu awon irinse ati awon eto ti won fi n sise tele tele ton tun ma fi kun awon nkan ton se pa pa julo lajori ton fe da na ni pe won ni egbugun ti iwa ko n jini pe abi won fe mi sofo awon bandit abi banditi won ni ko se en to je gobernator ipinle ohun Abdulrahman Abdulrasaq lo so eleyi ninu atajade kan eleyi to gbe jade ti alukoro re iyan Mashud Agbola to si fun re so won oniroyin wi pe ni bayi bayi o ara Bola Ahmed ti buwo lu pe kon wa ko ile ise ologun mi iyan Ami Batalam si ipinle Kwara lati le buju to eto abu
1: o da nje ti gbo iroyin ipinle osun ti mo mu yan na ni tori wi pe biru o ba si lobe ewedu o ti pe daada o won ni awon ajo eleto idibo INEC awon na ti bere si ni pin won ti bere pinpin PVC iyen kaadi idibo alalope ni ipinle o nje ti gbo ina ni jo wa ko ni jo mo wa a ni sofo lagbara oba mi oke ni ipinle Eko loja kan awon iso iso ko shobu shobu koja si shobu toloja ati nsowo meta dilogun gongoso ina yo ina to seyo yi loja kepolopo awon loja ki won bere si ni kawo se isiro wi pe ah this is a loss agbadura ko ba mi oke o san fun won lona ti won lero
2: ami nje ti gba ninu we iroyin the punch laaro toni na ni gomina ipinle osun gomina ademola adeleke ti ro gbogbo awon olugbe ipinle na pe ki won gbiyanju ki won ati leyin ti won tin se fun tele ki won tu ojo ti tubo te pele mo
3: saro osun ni eni pe amuro ipinle osun to tun lo
2: no tori pe ibo eto idubo yen o ti wa lona kale kan yen ma mo ko
3: ti no be na
2: e pe ati leyin te se fun e tu gbiyanju lati ma se si bi pa pe to ba ti dojo idibo ni ojo kedo osu kejo odun ta wa to fe waye e jade ni woro e ma fa wa la o peacefully ni ke jade edibo fun awon ta fe dibo fun ke pa pa mo se fin da yin loju pe e mo pe ta ti dibo fun mi tele orisirisi nkan mo se e wa law abiding e jade ke dibo ke gbeju lati se atileyin fun won gomina so eleyi nigbati won se eto ipolongo ni isokan local government to tin ba mi yan soro pe ohun mo pe e di fe ohun esore sugbon e de fe ko ipin le osun o tupo ma goke si ni de yi atileyin yen won ni e ma mu kuro e gbianju lati tupo tesi waju lati ma se eleyi eni to je alukoro fun gomina nipa eto ipolongo yan lawale rashid nilu osogbo lo tin salaye lojo isegun wi pe gugu eyin olugbe yi ijo gomina won ri ohun te nso ba ko ran si nso wi pe atileyin yen ma ye ko ton pa pa eyin ara gbegbe apomu ati ni ikoyi fun atileyin le tetin se ni obodun modun tetin se won ni won ri o won ni deyi e ma ye ka teti o e je ka tun gbianju ka tun ten pelemo eto idibo to nbo lona ni ojo 15 osu kejo odun yi e je ka jawo olubori ta ba jawo olubori awon mudumudu joba ara ye tetin je tele yo tun bo po ju be lo ati pe ipinle osu papa oke oke bayi lo ma fo lala lada awon akegbe inu be ro yin the punch won ti so la ro toni
3: nde ti gbo
2: pe
3: asha wa ise wa
2: beni
3: aso wa ibura wa
2: oda
3: beni idiri wa isoro wa onno kon ni ata oto to se wi pe imowo wole aya re orilede Nigeria won ma ti soro the first lady Oluremi Tinubu won ni won gbe owo tabu akan bayi o wi pe se omo o ti gba aso akwetere akwetere tester o ni awon eya ti won lo nle yi won wa so wi pe ile ibi ti won tin se gangan e ko pada e je ko pada de bi gbeyan iba lo seyin ko wa ni e jo nle yi o a fi aso oke bi ogun bi ogbon aya re orilede wa ni gbogbo nkan to ba je ti wa to je ti le wa a polongo e eyin eyan e sa ti duro ti wa bi igba oko ti eke ti won tin fi owo ti le won ni eyin e sa duro ti wa e je ki nko tun senure for this 2027 igba yen le wa mo pe omo lebi ile ise to nsa so yi eruya ebere idase sile legbe kan niyan tun je fa awon eyan inu iwe iroyin the nation iroyin wa laaro toni
2: nje ti gba ninu iwe iroyin the leadership laaro toni bi eto oselu bi oselu lo mimi o be lo ni awon
3: oda
2: en to je alaga fun ile o to je alaga fun awon lenu loro ninu egbe oselu People's Democratic Party PDP senator mao onua ohua bumwa ni won tin so laaro toni pe eyan megbe wa eyan lati leyin wa teje te gbo oselu PDP won ni pe o ti se pataki wi pe bo ti le je pe orisirisi challenge orisirisi ipenija lo wa ninu egbe na e je ka gbianju ka nireti ki a sise ko je pe ninu eto idibo 2027 to nbo awa na akopa nbe a sise lona bo ti to ati bo ti ye e ma fa wala o e ma ti dagidija gan e je ka